Okuri na ratata nere muala ile mutima wirire amen wase mutima wirire wase oko misabe yubutuki eyo moyo mweru wa kuyo maria mwale mbesa wanya muhanga uyo herwe wasinja tata ukuyune binu shino shiriolo eshuwa mabitukuli yako mwenge wawo tuka kusaba tuti utuanyiru kovitatole tuka kola aba birutushye ni uko kituwe kino mukara mwingine wakaje sikikumbali na mwalimu Victor wangirile busi na bande bane mutushye ni yineyi oko mukero no ko yumaria yurikirwa lubula na bangatokere bana obuyingo utabaho ukina Kristu oyo baye bane mukorera bariche tubanzwa bawulikiriri babuyanga Tubaba nuko chandi chetu ekisamalire umuvema sacerdotal marial. Aba na bakuyu maria, aba kai herero kumweyo umweru wewe. Koko tunabere menya, iriluwe hakuhi meke rangi satu. Iriluwe kumukara wakatano. Tunimukania oko chihendi chisikirenga, ekisamalire ebibisirebe satu. Omuho lukari kuyo maria e Fatima. Tumetu kaulamo siri tatu za Fatima. Nerio echimbere mbere, echibisire, omuho lukari ya maria e Fatima. Nemu kanya tutino, tutino, uomulero owe jianama. Uomulero tilima, moto wa jianama. Ukuyo maria, akangana yaba na basatu, Lucia, Francisco na Yasenda. Ngandulia eyuwegali ukubu si aba kalu mchuhu cheno esebeta kwama ebinya mungaka wate etuwa sicha. Kutuwa alabaya chututia tutino mwire Françoise Romaine mwahawi aliwibwa eneme yoyu kundukundu. Mwahawi eneme yoyu kundukundu ili tukangania evere omo jehanama. Omo vore wabio na umitu ndeka. Aka tukangania kundukundu evirieji. Tutino, mbukatino, nehando hatibu luhoke. Nehando hatibu tulere, nehando hate ere yiketera. Atino neyo, koyerebe kave satu ebye muliro tilimoyo yerebe kave satu halichika echekabuno kundu habye chikachumuka tikati ihabya nechendata kande amashatu baratino eyo ili umuliru kundu yiri umuhindania iye byane mbeho ikolombo ikulimu embeho iringi ikuruwe nzuri. Atino, yere, enzo kanene, ikagala yabando. Ikagala yabando, okuko mana, ne, vitsibu bakabia, emuba kola, nerobo le mundu, akena ute kukagali wawa. Iye shabia, ishite ningulu, iye shabia, nesindishitani, nasho umubiri wa shirire gali ya bando. Mutu wabelaba okwevyo. Nirie kanganyari wibwa kohale ilie gali wa mberere mberere. Okukumanana malolo mena mena omundu akabya imwa kola embere. Aluko chivo chino. Mutu wakanganya amalolo kwa kasu yirawa. Sehali chikala bachitia okobe tukakolomo chiwo kino ilwa mucho olumundu akabawa ngokwakola olumundu akabawa ngokwakola tukangania eretswa erwa kundu eri abandu abakayindira ya omo butia butia ubulinga bushingiri. Tumeshe kangania
erishuyirwa erishuyirwa ryabandu benzire esho sende sho kutsibu esho bwere kumushikangania abakala ya kunyamuhanga kabakashuyira wabate kumushikangania ahelomera habere ngai wakasho wabate nerishuyirwa bate abiti kabakashuyira wabate ababerere kubikiriria ubuki katolika nabo banawitse igabo ryabo abandu abakaenda na bandu abali kyabo bekyanda kiwuma kwetuti abandu abekyanda kiwuma abakaishi kwa namuna iri watutse bali mondwa mwale winyu mwala winyu imwabya naye nga bandu bikere hauma umona mniri bwambu uyune mukarebe kutse niba warebe hamasha sungika mutu shekenia okushuyiro ya bandu abakakole ebetriko triko ibiliri kushitani abatu bererulamo aba magicien tuma shekengania erushuyiro ya bandu abakabya iwe birihiru hali kukenisa busanane betatolere ebyo bakola utukulamo aba excommunier twabere tweshelwa ho twamakangania kiwuma kiwuma erisohwa nerisuyirwa erisamalire ebere mirinda ebilingirie bende omuyikutyo obwimi ekiniga obwata eritsuro obukine bwomuthema neriria kutsibu Kwa hivyo kengania, hivyo, tumashe kengania kundu kundu. Mwukumubu ili uyu Fraswaze Romene, akakana ya obole chire mechumundwa vyamo, ngachiwitwe erisuyirwa erirete. Nero ni miasi mire, hanuru nge bugavyo tulikundulia eyechengecho. Ari wani miyatsi mire. Kero jika shaecha yivana. Imwa minya. Kukumu wili yu. Tuna mdesha labambe no kuchocha yivana. Kutsi ubi unesicho. Mwana labano kubisa malire. Erisoyirwa. Eria bibi. Erisoyirwa. Eria abana batuwa. Abana batuwa. Eria bandu. Aba kabisi bite sicha, isho naziri shabo, isho warubo mutrema. Aba nwa wakatsu makutsibu, na wakata kiraba ande. Mwalaba, nukumwazi, uwa baba ireluwa nebibuya, wakolamu ba detraktor. Kutia, na babikira, aba kabi nga wabata tunzande kia metrema yabo, Kusana mbeno, ili watibaka kasanera obikira wabu na riri aleka, iwe yika okovole nga vove. Akanashe buwa kutia, noko. Aba kuirua nabo, abate itamba yandake umawe ngovu wabu. Noko nduli nishe buwa, okova ndi, aba kabia, kusana nububu yabu wabu, niru wabianga bakaira wabu, ngachi, nganya muhanga niyo mbu omundu busano buya bwawo ibali kutuheshi cha mundu udeshi chenya muhanga iwe byenge we maramia obubuya bwawo ebyo byabere ene bekamberere mberere ebyo twalabako na ukuna lengiri utya omo myabere nga misingi birisa twao hanu itulukiru mechindi echo Niti hao tule hao. Tuka rumache tuka sumu vishevyo. Mugala wetu. Na mwale wetu. Ituka sundibu hatuti. Echo tuleiko. Shiriri kuwa ya. Yeah. Tutiale uminye. Echive kwa chika sojera wa. Itu wendu tungane chile vya he. Kuliminu tuwe. Tukabu mbabu mbae. Kusa mbino tukabu hitu shibe nene. Kande mbino nechire. Tukanga hitu tuwa taminya.
obuvi ngabuka hitana yavuti muhenjichi wetu soto taminya ebuvi kundukundu ngokobore buvi nyamwengisho buvi ngokone buvi itwe soto taminya obuvi buvi kwari tukalibenga nalutsegetsege tukala bayibishibe no iri watu tino umubishiko twa malaba kwebyo kwimuwa injena utongana bitu ne muvyo lakini ningali nkana ya nititu ni kawaida pia maikibi ya lava mupaka nibi iwi mechunga maisha nilichukuyo mwiresu nditu wetichako checho haka kangania umulivote lima wabana mume nye kuhari oluvanza nimubi shebio hali ya resu yiru kutu wambu ikuli mairu umulivote lima kuzi ya hivyo muhinda ni kuzi ya hivyo mpako nani. Ukubushi ya hivyo ya galu. Kanda shabibwa eri ya galiwa kwa namna ya peke au kwa manane chendu chawo chawo cha wakola. Nyombu hali ama gali au ubushi namuna kubali yeyo. Kanda shabibwa ama gali umundu binafsi. Watu te wakutu wa watu te awa kabo heroko ngugi. Wale uchefu wa moyo wababoha. Mwiru no kwa njingo shamulero shanzo kisha balumanga kumbi chengwe ticha na uche kuwe ticha niomba tuka wechende chino chire umubi seme abemberi umari akanganaya akabana erelangera umulemo umulero uwetilima nitecho tukara ndamerera siri kuwa hia. Ale uwe, yere kusaba, tuti, ukasane. Ukasane, wale wetu na mwala wetu. Okuko mande ke, enzera yobusabu ke, yutu ni mkangiri webiru vyosi, na kanisa, tutu kere kwa ma, eso enzera shenya muhanga. Eche nene, checho, tukaya luma, eche hende chire, eche umuli wati lima. Ukubishiko vya mavelava. Ganeshi. Okumundori kwa nenembereshe nyamuanga uwe. Sende vulichiributi. Ichinama ya mucho. Ngana angabili na ngeindirimu na vile. Na yenanga ikirejo. Tamu wa mavya. Egune. Novuenge. Iwa kule muzemiri polisi. Olunduka ndigote. Na yenama ya yumu ichi. Ngana angabili nje. Kumbena ya linga nanga ikireyo. Nego, echo. Choche kanda iguwe utaha. Kaka sana. Nichumaria abiyako checho.